0: Ekkara babak tundo.
1: Palimura na. Diwa lado ilaliko. Palimura na.